0: Sebezi wa bundui, na umu bwa nisize wa sizani ba mifuta futa kono. Asari kuba mtu aturi sepiru ki wunde wa msizani. Kono kumushi mbeisha, aipumana atero wa kisi tukutuku, sana asa zivi kone sizwele la. Mushimbe, asa afeze kuketa litapiza na atavezi ainuka. Nikutalimana ni mungu alitapi. Kwa lombota kama suave ama tuna apalwa kutalimana ni mushimbe mi aichangani saka kukumula. Kukumula mulirima.
1: Zewa terezi vile zonza kacheno. Makala kamita ya makande. Aftuka maribu kasina kamita hamulita veze. Kuna mumba matalisi. Nitu kopa na filo viki ata maithi chize suwema. Kwa zoka inikawa.

0: Mi alman yon kran vat sou falay nou lakon ak vat fas vak, ha? Alo?
1: Alo?
0: E, mi chan vatoz chan mwurkan?
1: Ande vatoz, yi?
0: Mi chan zan dek, mi nan man levizo?
1: Si go teri vwa kwen ba?
0: Amon mese?
1: An kan lume li sa mina?
0: Val men yon kou nan mwurkan, yi?
1: Go smaza kwa yon koma? Mi man yon mou? Mi li kou? Bye.

Yine hakuna yaritin kafare. Mifita ku goalkeeper. Yena enan. Nukwadala kulifare Duncan. Yena coach wa squad sana maybe Chiefs. Yine. So yakuna vlea kwa vapari wa hae. Ikuta ku enani. Ikuta ku likunga. Ikuta ku sinjavata. Yine. Wanala kuli sinjavata. Vapala mbola. Yetrele fani. Itokuwa man kafare kilisho. Ene vonala kule lisho wa hana fani ikotari ne kule ene vonala kule chelezo mbola vile yebu kitu kwena ni vakapo sa vasquata sa na maybe Chiefs kuzo ya kumta ukivanana vavancha vungata vavona vasquata sa na maybe Chiefs ene kono vai kola papali ya vona hunter index na vutata ni bubukana kimtau kono mula ulifani wa hana ikuta ku mavuna alifo de ke mula uli ikuta ku lisha lisho itof manaman kafa ke mtao ene kono wanala kuli salimbola ya squat asa bushbacks kuzwela ku muyo nda mancho nindos ikuta kafale ku just number 11 yena mula uli vile nmafo safale va muwisize va squat asa na maybe Chiefs ye na mlaud vonala kuri aize mafosa ke dwala jeze number 4 kimbola e cover para ke squata sa na maybe chief alvare ki bushbacks e kuzwela ko mavona fani mi vai kambo tafale ye na sindavata likunga mancho ni mavona mavona vapala mbola etrele fale kono ashe over the bar. Me ikava goal kick ya squata sa na maybe Chiefs. Isali 0-0 kaku ya kari le pova telezi. Ini likwata zeperize. Liluane la kukoleka 3 points. Maaliza la kachenu. Mepuwa na ziko li viki efele wa squata sa bushbacks. Nivako neke za handa indefali wa squata sa shooting stars. Mikada kikuli mwaliza zilaka chenu wakona kweza limakazo fahali mwaskwata sana maybe Chiefs. Mi mafuna fani uvapala mbola ente ikuta kwa hine kulare kuzwela kumuvu. Kwanzo toka fale kono kufunala kuli mbola izwile. Nupale zi kwe msa hande mbola yani. Mi wakapo sa vaskwata sa bushbacks kuzwela kumushwena. Mushwena wikutsa hanyani. Ku Romeo ikuta kafa ku just number 5 Chelezo ene kafale keli kuonga wale lexambola ale konombola uve ni tie ofaten ulie hile mivaka vapala kona vana maybe Chiefs ene vana maybe Chiefs wanala kuitana ene kuzwela ku just number 11 twafene bola hakuna yale ten fale shot Chelezo. Eni vata man kafale vata makando eni kono kuvile ni kukasha fani eni kufonala kuli kuvile ni mafosa fale yena Romeo Lianga va muwisize va na maybe Chiefs kuzwela kafale ku makando Lianga kiaze mafosa mivaitana kafale kusinja vata hamo chwalo ni mavona eni kono kufonala kuli defense yana maybe Chiefs hawa yatile maaliza la kachenu. Ene kivona fela kwa mula wakafa. Hava fee chances kwa tasa bushbacks. Ene tona tuwa katoa kafale kulisho. Ene kuta kuchelezi. Ene ndozi wavuha. Ene ikutari nekule. Kujes number 10. Yena nyampe mundia. Ene kuta kafale. Andende. Oh, sekubani vutata kafale. Ene kono ashe. Ene neri muhuplo munde kuzwe ya kumakando kono. Ene kono kubona iziko mu vapale wa squata sa bushbacks yena mavuna eni utkonekto statara kuyena mivawina kona hape vana maybe Chiefs mwana kwa chwale squata sales kwa sabu pwaka sa 1983 eni kuzwela kafale kwa makanga eni squata sa na maybe Chiefs squata sales kwa sabu pala ma first division mwari limo za kwa mlao
squatter square server pro akivene Jerry Venice Haisi Venesalo akile baba pa squatter se anas pa para ma first division alafu ne bola ende the far return to akato ke va push backs ene kono mpola eko ena difani me vaka va para va goal kick ya squatter sa push backs kiri konga white hana fale batamulika na efa yena ntozi kimbora hai kwali ne kule lanzoto okono mavuna fan kele vamu amuha shot ene kono ai holy kire shot on target kozera ko nyampe muntia me kachwalo bola izire kono ikava goal kick ya squatter sa push backs ene yakskava kale ne limakazo Kono kipapale savonara ya mahalifera. Kusinjavata. Ikuta kafale kumushwene. Ene val matani wada kafale va bushbacks kuzwela kuromia. Ene vata mula wadi kafale vane ke man kafale ke savo kono. Va bushbacks kile vahinga ikuta ku Jacobs. Ke Jacob wiku tanya ni kwa mula kafale ku makando. Kono kile vahinga ya na savo. Ene kiana kwe kiva bushbacks. Umtata. Alifane pushbacks. Ikuta kafa vata muyonda. Kono eni mutawa hana kwa line kule ikuta kuchelezi. Kono apekele vahinga ikuta kumavuna. Alifane ikuta kuchelezi number 6 kafani. Alifane sesho. Oh, what a miss shangwe. Eni goalkeeper saving ni hante ntende. Nelimbola yebu nati ala kuzo ya kusta mlaho. Kono goalkeeper mavunati yeho. Eo. O saving the ante ntente ene ne limpola e munati ani ene stamlaho da sabata ko sampola ani kono ashe ene goalkeeper ene ubona isikwe za hantente ene ke lipulero je lipulero kuzera ko selo sanandwa ene goalkeeper ene kubadala kole yana Duncan Kafale ene walwani swashangwe kusanatwa kule batre nilikota zavona ba makanga ene kimbola shango vile ni mutali yana mabonateho kona ente pale ene kono ashe ene kuvile ni kukasha fani ene kuvile ni kukasha goalkeeper iva goal kick ye kava parwa ke squatter sa Namibi Chiefs. Ene vaita hada kwa para fale mpola. Va Namibi Chiefs. Ikuta ako Jacob. Kono ashe wa pare. Eka mpola kanyani. Ikuta ako Lisho. Ene ikuta kafale ko just number 5 ke mushwena. Itmana Romeo. Ene wanara kule fase kuba ni pressure. Ikuta ako ban kafa ko mulauli. Alvone ke mulauli. Wato mashangwa hande ende bola hande fara alvo isoko bali butata kusta we blauli shot oh over the bar ape bola inanu hile shangwe me honsa kulifa ba push backs ene se babata go ene kuli awa kanyandika kale shangwe kale pelele hande ende onala kule ba push backs se babata kuba nimpola Vale que le conga misuzi minga taulu. Me alfade. Ikota kafa ko mavona. Kiva Bushbacks ikota kafare ko Romeo. Ikota ko mavona. Wayem sadende ku ikota kwane ko lanzoto. Alfone mla alikono ene kwa mla kafare. Ene lisho wa hana wa Namibi Chiefs ikota ko to hafeni. Na to akato kafare tof mana muyonda. Alvone Kimpola ya va Namibi Chiefs handende ene vazwi sashangwe va Namibi Chiefs sinjavata wa hana itofmana Luyanga alvone ke Luyanga ene salimpola ha ikota ku sinjavata ikota kafale mpola ivonala kule izwile vakaposa va squatter sa Bushbacks va throwing mwa dakoe eriki 0-0 Me kuvire ne ma chances a malal ji amane ya squatter sa Bushbacks. Ene alfone ke mlaul kana kwa chwale. Kono ene goalkeeper oitane sfare yanatio.

incha kwa mayemo ali harimu akobanira nanga kushota mezi ufeta licho nikwana kutesa kuri sesipira ka fera sikone kuzamaya sibata.